0: Asempel from UCL Fun Day.
1: Sankwan
2: chimkwan
1: chabidi
2: jibidum
3: enya mo na mo ye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achi mo ama menso me ho ato me
1: unika sanya agbevetonic ene agbevetaifa nro ya na ye ntumi ni die anka duani ye piaso sinche ba bi kura
2: agbevetaifa e ye general wellbeing ampa menomo a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
3: agbevetonic no so enya se ma mitumi didi keke koko ni menstrual painter na e ha me no Ejai, asami yari ama sese miwe ni jemu pa.
1: Nemo apemfo, abato omu omanu fwanu kwa dawe ni mfiyedu mienu kahun. Dudua, 0020-8130-790 anan 0246-595-256 Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye susasobo ni biya Fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye, anan FDA, ewa med safety apu nosu.
3: FDA, aje jodi enkatu.
0: Asempa FM. Asempa FM.